0: Berardi Estéreo 107.9.
1: Galacto garan sakal sakal sin sa tepal San Pedro kachon. Nakterin ka na kabit si Kawa Ricardo Colomna. Ut. Jojo peli kaloy. Sa kachon na kumari ak. Aks chana ko chikoy iningil. Le. Tinggola. Umakabit ako na rin e kaloy. Awa na no ka sakal Kawa Ricardo Colomna. Ut. Lisumating ka na na TV dan. Abanan koka kwi beja de lanza de jun cabal junelik junelik nakat kabi odne ke agri kanache rabingile marugado ranchero cha makana si ali nakak bejal ko akwi junelik nakakotika naktakabi ke como no está kabi ke alo
2: Kawa
1: Victor,
2: Cuando se ha hecho,
1: Guardiós, Kawa José, Jocana, Quile. José, Chala, Quile, Chana. Como Nesli, Ka Cristianil, Chena, Ansnau, Alco. Ponga Chena, que Navasut, la ONU, Chena, Balaki, de Casquesin, en Ake, Manicaut, Balakin, Chalna, Kabies, Kabae, Malak, Chalin, Escheque. Pero na nakanaw ko kumanes kacek sa katinakip, nakanaw ro siya nung ko kauslag, nakanaw siya ro no ko nalibak si Rishli Kwanghik, abanan aanas ko si kunak mo ko choko ta si tiktik mayat, mo ko choko ta si chobang kili karo na kache, utro ka na lao na wasot na kakolde ka na kajak karut karuh malah karut is kamcak kue lainak tinjo ciris lima he tingli tinje lima he ninju ami manjal kawan aje man beja nak kiri karuna kace karuna kaj nak kahol dikas banyak aks joko cini mek sak joko cisik o joko cis kare talik akre luli joko cis beresingkil malah

Mukhali sa ito lagi chokere pandeo sina kada sa saleto chi rabin kil le kangele. Ana ko ni kamang kali sa lita na mit kwan sa katsa kal kwa shakib shka kal kasal shnumeli o ship honal. Sa saleto sa li eku sta chio litik kamanam makash halengkil litik kaling kumang.